0: 明日は会おうと思います
1: Hai, Kopi Bosian, Izou, Ikerol, Abigail, Grimaldi, unduk ngadau devongo ibu, devongo podom tohu. Tumi hombus doit sabah VFM, koso himban, bos kadazan, noikot vinasi osuau tomoimu.
2: Mia gadi no komoi ku dititi no tapi ko ngabi no subab diti ki pada tembuhu iku mi ampai dio zu do do no subab diti om au no hai dite ko au me do au batimpu tre ko ngabi mi ampai to ko kopi bosian ku madi dia songuhun unduk ngadau ka mata no dubong ibu dubong apa do mono mi ampai di tati jelvia kopi bosian dia tati jelvia
3: kopi bosian
2: pengki nang ono kyo da dong sebab iti om montok da tapi nang ngabi da nampai de TikTok te ko TikTok sabab VFM te ko nampai de sabab VFM de Facebook nga miho nagi okito nagi dutia kamera diti okito
3: hello
2: maza diti TikTok de sabab VFM om Facebook de sabab VFM dadi pagwatan te ko nampai tu tulis kyo Jelvia mega di no boss insan pabago konsikan kumade diaw tati Jelvia om paguhoy do ogumo pibasan to ko diti may pagyapoint to no do isay ko zo itati Jelvia diti.
3: Okay, pagupo kopi bosian kada dan ko madia DJ. Okay. Nganku i Jelvia Vanessa Jenny. Memang mantad papar lah. Amay na diti ki umur ko 24 taon.
2: Popoy ho na papal ponong nanggo i.
3: Papar ponong gana.
2: Na uhun gana iti.
3: Ya, uhun gana.
2: Jadi duwa nga padam apat umul.
3: Ya. May na diti kahavi ako sikul lah amo po bakalaja mindad po ho, mindad ho von bakalaja. Yeah.
2: Jadi kakal pada prinsikul mindat kemasan do nembo po patadan do sikul men patadan do moy mengingia semuhun mengingia dari kegenaan mengingia ko ditik yo nembo ko do prinsikul do pegui ditik
3: prinsikul hud UM jadi kavi bulan 1 mindat po graduasi lah tong tahun.
2: Aha, jadi gumu omuat titi Jelvia komo ido sikul bagia. Kiba ada nak bos da tuhun da kampung si Jelvia napo di nga kami bos da bokon nga classmate ku ika. Mai ge apa iho da nombo ka head sikul head paguhoy paguhoy da ikut ka da mini UM.
3: Oh, jadi paguhoy sumini ko ako sekolah rendah hihod gana lah jadi sekolah menengah mga hihod St. Mary, omongin lagi hod takis om gisam university hod UM.
2: UM kyo. Aha, dadi nah kumanta pa nga video maso makinango deho head SK gana iti. Dadi no pentantu na di do isay i magadi sang class ka maditi ka. So classmate ka diti kyo. Oh dadi sangyan di napuy manano ba nuno napuy manano ko sobiet pa teko ko boss po ngano teko inohowi ngano dudu ba ko gya di manta di songon ko di mo ko dubo di i mentatoran dadi mi igit ko dohongon ka di entok di di bisodop di sangyay hobo ingano dadi hinohaw na sabagi do undok nga daw kamatan nazatan po gunsabah do duvo nga ibu duvo nga po dumanom dadi nunudi do napoy manano tayo ko nakatigong kaping kuwa natin no?
3: jadi onsi ko ko piso ginabo ko untuk di ipangigit nagi dahongon nga onsi ko nako piso ginabo ko to nako ikot gisom i
2: nazatan po gun
3: jadi untuk di kang ko nuno na po ko putusan taymon ko na po lah to gisom hiti akon ko sanang kang ko jadi kano bago numbo ko iso ay sanang ko piso ginawa ko manong ko tod ko ko piso ko mad kinuhoingan la untok di
2: jadi ina po kezan kezan ginawa teko kausikan kezan ginawa minopi ko po bago do uwang mo sundi uwang papar kan ya jadi antakan di akon ko pengigit ko di hongon di isay ba di gyan
3: Juji
2: Juji bagi ako kan ka magagogo ko ano kita ko dahit miti humbos dahit TV di hantakan di kyo. Ano na ti pinibasan niyo zong dubo dito? kau leni kamu tuh. Kain ko ito, jauh na ti kano.
3: Kako. Jadi, iya. Amo po, nako ikotid ka di si minamamain-main gaya siya mongusot hongon kako. Harap-harap hingga toko hid ke di si ek angkut.
2: Oh, hingga kyo.
3: Jadi, nako ikot gisom di ka ni, wih, bana-bana nui binos toko ko ni hotel kangku.
2: Kibado iso bos di mentado po mga zudo untuk ngadaw do. Kinungaw ko do, izyaw miyampay di Joji di ikot po episomo om iso bago kinezonan kate eh iso amazona iso bilik ba no kain ko
3: iso dob di iso bilik to sama-sama ga no makeup i manager
2: jadi i no i no amazona kami boss do bakon nga practice hide kate
3: bamain-main ka
2: jadi totop what di ino maza pinibasan niya zo hood sinasabat di kyo akon ko ziaw neti kan ba tanto na do gumu po oton to kaut breko nga vi kokomoy teko ano nabazaan nam ano nati ngo de zo pason songhun unduk nga daw da dubong pa daman nam litid breko nga vi nga miyampay pa to ko miyampay po ijel via do tambahot nga bida maza da TikTok da babay na diti om hisang ko si Zumpe Hozo di Lenny James kinuha di Hozo izyaw undok nga daw

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Hai, Kopi Bosian. Izo I Carol Abigail Grimaldi. Undok ngadau dubongo ibu dubongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM. Koso himban bos kadazan. Noikot binasi osua otomai.
3: Jatuh kepada undok ngadau Daerah Papa.
4: Aha, ina tapi kau ngabi pinungan ando nakatigog si Jilvia. ino antakan dikyo Jilvia do sengyan do antakan diom magogogo ka nangko ka magindat ka inko dati ka pa timon na pa ano na nga zan na tadaw bay no ka inko dati ino eh. Ano in kumazanda ano no po yung mananang takani kaya ko na bago imo boss ang takani di Dennis kanido undok nga daw do dubo nga ibo kam inko ko di minda di ang takani so, mihad gote ko inko
5: kanko ang takani amo kumihan tinuno na po obdusan kanko jadi so ngayon ni Dennis mong boss papar ka jadi ay, syukur kanko. Mihan ako da nga. Eh, tahanan ako.
4: Tahanan po ka na.
5: Amulawa din nung kaswangin video kanko.
4: Oo, bago.
5: Jadi, antok di. Sanyum na pala. Manok tohod.
4: Oo, mino pa yung tanto. Dadi, sa gisam no daw miyampay day piboyan undok nga daw di Tikyo Jelbia. Isay itamoy mo manak diyaw da sakodong da sa hinahit da piboyan iti. Kono pa ko day sa tanpagun nga manta day ubang patay ubang papar patay isay i manako sa diyaw da sakodong diti.
5: Oh, jadi sudah tentu no paganakanku mm. Imanahak mm. Sakodong lah mm-hmm. Imuhoing ku git ikit tadaw mm-hmm. Sido no imuhot hingko mm. No di mm. Persiapan no ka mm. Jadi nako tonda ko no kaiti mm-hmm. Mga itano diti unuk nga daw katod mm-hmm. Mantad po ibulan doa gya mm-hmm. Mga ikulatihan mm-hmm. Mingsing ho itid boss mm-hmm. Jadi so hinay ni Josido no lai manhak sa kudong mm-hmm. Manuduk o managi adi-adi ko akak ko mm-hmm. Josido no mm-hmm. Di kita daw mo boss ubuli ko iti mm-hmm. Man ako pizo mm-hmm. Iti no poluang no ka jadi mm-hmm. Josido no poin kabas iti samangat ko mm-hmm. Tumanod iti piboyan
4: no oh, mm-hmm. Dadi nung kano ko na papoyhang nati do pero ko ngohon nati do mi pinay ta kumiyadi ka madi
5: mm. Bahu.
4: Bahu. Yeah. Dadi iziao ikumopio.
5: I katahu.
4: Oh, dadi kibana gido nubagi adi. Kibana gido mo boso da habus da i akak no dati teko isai.
5: Ya, yeah, akak ko.
4: Ya nung auzo ko hiu bo di isai bagi imeg.
5: I adik ko.
4: Adi no. Oh. I akak isai nakatano dati pibayan undok kanaw.
5: Ika akako ipaling tuo mm-hmm. I tumanod I kapayan mm-hmm. Wakil man to kapayan la mm-hmm. Jadi I kadubo I taon lalu mm-hmm. Di Clarin mm-hmm. Wakil man to Kyulu
4: mm-hmm. Oho jadi I make di adik no
5: aya adik ko
4: no minobi do ubang papar di dubo taon tay ko taon nakatahib
5: ya dubo taon nakatahib
4: dubo taon nakatahib
5: ya dubo 24
4: dua tahun nak katahib kyo. Jadi antakan di aku tin mandod antakan di.
5: Apo? Mendong po tu kakak po.
4: Semikul.
5: Untuk di kiso.
4: Kiso.
5: Tu minano rokuhi hod Klang Valley.
4: Oh.
5: Untuk di. Nga nombor dua nopo.
4: Antakan nopo di nga dati nga aiso po do kemazon do muso po do kamay bos bokon nga pengalaman kamay di kyo.
5: Aiyah.
4: Jadi yang pay sokodong mantad mohoing om nagi aka om adi ngabi dadi om ino nakikabas di o sunduban no dai hobi na mentok diti pibuan unduk ngadau dadi sogi gisom do yang pai do unduk ngadau di kyo dari pibuan unduk ngadau payo dah teko nungkano ko da papayhang kumada dagay do nunu na bazaan no di amu numiho ohiban no sogi gisom dari pibuan unduk ngadau diti.
5: Oke, okay. Ega gumu dah.
4: Oh, gumu. Anu andi tentu nado mau omis ngabi gak yo.
5: Iya. Ia mau kopi

0: Iso ginawa ko, tun mm. akon ko sausaw, gya.
1: Akon ko sausaw. Kotimo,
0: ya. Kotimo, yan pa iso si Dongavi, pihon salita, muhot bago nuno, hingko, iti, tungkos ko basanan sa sido, hingkot mo boss, si boss do sido. Jadi, manta di ko ni, ogu mo, tahi anano ko. Jadi, ino, gisamay na, ino, pihandamondam ko. Jadi, ovitan ko gisam sa, gigisam.
1: Kamansa na pa din na kamay, boss na tako na pa pang napong, kokawi na tako.
0: Oo, takot.
1: Jadi, atanto na da, kiba da paso na kumado, bazad-bazad kami da, tutakaw di kyo. Hapas diti, hozaw diti, kinangot ako hozaw di kahira, may sarasaril. Undo ka daw da gay, mampay bago tako, insan ko bago, di... Tati Jelvia, da hapas dito.

0: Mary, iso man tadlahan magano ginawa da savo na po, nga nang sa kanya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Amo mo, kivada asil pinhabos sa babas, kuno na po din nang sakan, Mary, lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano ina, mamahit ako tensanan asil pinhabos babas.

0: Izial unduk ngadau ko kadi Andy ong kino tapi ko ngavi minagopit ako do jam kawahu tong prebsi jam minit ang kakal pa ako miyampay di tati Jelvia bago okay ka po?
1: Okay ba?
0: Okay na po kyo so sogit na tikyo.
1: Oh.
0: Dadi ikiba di putay tako bago kyo tati Jelvia. Kamazon do ogumu ianangan dati do tumano diti unduk ngadau bokyo. Kakita bago di tati Jelvia o Musa bebi di gunduk na daw nga biti jadi ono dati pason kumado sa bebi hahangay ito ko bazad-bazad kamado to ko di kyo dati po bayo diti di ahanangan dati do tumano diti biboyan unduk na daw.
1: Okay, jadi mentok bi bazad-bazad pason ko kumadiozu kada kau koikum tumimpun tumanod diti ibay anunduk nga daw tay kanuno na pala man diozu tanudo tud iti na timpu mantok diozu magano toyaan pangalaman tud ompapagingonuno iokwang mantad diri di diozu sendi jadi mantad piboy anti okon ko kan okon ko no po tujuan toko okon ko no po moy tanud mantok kanui crown ka jadi so hinay diti kisod bago subay-subay ano tokaw toyaan o kawan-kawan. Jadi kanono mga itano diti om upayin kabas diti toyaan tokaw kokomoy diti tungkus ko basanan do tokaw.
0: Jadi kokomoy do tungkus ko basanan tokaw kaya tati Jelvia kibani binos diti no do inumampay ko do mantado unduk subay uvang kibang dati mantad kudat dati ko so dati sabah bagiak yo unduk adaw ngabi diti kibani do pibahasan diso kokomoy diti tungkus do kabasanan toko diti jadi mentok dia no dati kebohingkangan tagazo di okito no teko ikibada pinayhang ngabi do unduk adaw ngabi diti bok yo no dati kebohingkangan tagazo no do mentok do memegompi diti tungkus kabasanan do toko.
1: Okay, jadi mantadi nakita ko ko bahing ka nga niya gas ako piso mantong magumpi titungkos ko basa nanto ko ko ni itid sukod vago may no akwang no o yung basaan tumanod diti tumanod o magan to yan ko kumoy diti tungkos ko basa nanto ko bo may aga adi adi ko sundi nga itsuhap bosan do bos kadazan nga
0: monuhi sumimba
1: sumimba id malazu doy kangko do nga ipaguhu hingga nga kagazo no jadi kepiki nama tu ponsel ma iti
0: mau
1: masiti toko mimbos di bos kadazan tu dia inogia ipapahombus di tungkus kebasanan ko ni jadi ino ko bo hingga nga nagazo pemanan ko isukod bago may no amusong ku wad magano tohyaan ko kumoy ti tungkus kebasanan toko do si do hobi tumanod i kobasanan mantad habus pogun.
0: Obitan sumang reti. Jadi ino iso kebahingkangan di jadi tentu kiba dolahan numampai ke dahit dahit unduk nga daw diti ogumu o toihan mantad hobi no mantad pu mang azu ngabi toihan no ingkuo lahan no momogampi diti kan ya. Jadi ino pason kuma pinay ngabi dikyo tentu na do kiba padati pason iti nga hapas diti pas pozo diti mampai toko bago do kisom do jam kasi jam do ngasubab do tadao bay no miampai di tati Jelvia diti miampai patoko do hozo namo di no di Embeli Maidon unduk ngadao kamatan.

0: Zodi, embeli mai dan dari kau ngabi unduk ngadau kamatan. Jadi kau ngabi do pod peminit miampai dari kesembahan bos kerja no menagi miampai di tati Jilvia dan Titi. Jadi gimana lagi mawat di Titi Jilvia kaditi? Kapi pasian kan tapi nang ngabi det maza de Facebook nga supaya pa det maza de TikTok nga sabi abi ogumu no kaso mampai diaw de na TikTok kan yo onui man ri ho nga onu bos na tadaw bay no ka
1: aya musopo bos bos tadaw bay
0: no kisa bos na tadaw bay no amu sopo
1: musopo
0: amu puno pikilan mu puno kondom konsikan tati Jilvia kang ngabi det maza de Facebook ngabi det kyo mega di Rosie Rosdi ngabi kistepe ngabi ti sabi abi makikinangotong ngohi do popo mo bos tok pibosian DJ om nagi unduk nga daw tati Jilvia ka di Michael Kinson ngabi ti do kapibosian do kuma di aw om konsikan kuma do di tati Jilvia ka ngabi di maza di ti sabab VFM det Facebook diti ina na po nga di TikTok ya kayo niya ito na po nga di Facebook diti sa webbing nga mintong di ako nababay na diti dadi may ito ko kuwang natimpo diti dadi pason no tanto na nakikibado pason ang pengyong ngaw nga biti do, timpo bay no nga biti sa iban boss krasan kasi batan niti ono dati pason no kumara sa biabi tuhun hobi na tuhun saba hobi na un papal dati un gana dati no dati pason no kumara di ho dahi tobi na diti Jilvia
1: okay jadi paguho po manong katod kukumadiyo zungavi i manokadong doho manta di uvang papar pagi somay no untuk nga vi uhun papar uhun mantad kampung ko kutahadan mentok sa kodong diazu ino ipapeng kabah sunduvan ko so hinay tumano diti vi boy an kutahadan lagi kuma paganakan ko sa sido no i manahak do sa kodong gi somay no amuhivan lagi iti pun mangazu
0: oh mangazu
1: ubang papa romnogi nazatan pogun za sidono i bakal aja dod papa panau di tipi boyan jadi nung musa za sido amo
0: amo kebaino ko
1: jadi kata dan kumadia zoom untuk tenaga usaha dia zoom papa panau di Piboyan, om nagi manamong ziyoy nga, viunok nga daw. Katahadan.
0: Oh, manamong kyo? Iy, may tanto, manamong. Kung ko, kumazan do, pahogoson, tumoy mo tamangan nga viti, tati-tati nga viti kyo. Inka pa din nagi. Tanto na pa yung ongawi ko ba, i Leslie George diti, gundoing Leslie.
1: Yeah.
0: Kung si ka nagi kumari di ozo, da, at ina nahantoy ubang papar pa nagi na nasatan pogun. Giso po?
1: Iho no, katuhadan ko biso.
0: Dari tabi ko nga viino, miyampay di tati Jilvia da tadao bay no. Mantan pa di dada iti pa di gisom dagay. Dada iti sabab VFM po nagi. Minsan pa bago katuhadan kuma di tati Jilvia. Miyampay di isongon tambahot mantan po mga zo i Audrey. Kapi mo siyan katuhadan di Audrey. Miyampay di no, manamong kamari. Mitamong dada iti, iti miyampay di tati Jilvia. Ansan dado si ko wat pinay ngabi you know makal nakampay do itati Jilvia do tatadaw bay no sunguhun unduk nga daw kamatan do nasetan pagun do duvo ngaybu duvo nga pa domanom tanto na do kopi somo to ko bago do sobay timpo tapi ko ngabi dahil ko sembahan boss kadazan mi somo to ko bago tabi pirosan de diozo bye bye bye bye pa bago ka
1: bye bye patahadan
0: dahil na pa kami na namo tapi ko ngabi

0: am tanah malanjang Rio Kalo Tamongin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat. Keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Arais na mangining takapio rondo rimbay tari Irene Chan paring kuanangan. Ini ngon takau rai notik.

Bulintok magoro a mapangit, laso aralalom karita, mabulilumaso in limo ganda aralalom mopor nga minit. Bala ragito makalala tojo, mulupoyora lalaing, untornoyo mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupa na kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mang kaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

Tabadeng itang balot ko, nga wik ka pisanan na tatuong kumada kayo to, insanan, humba ko na po tatuong benedi. Napagulo di rin, pausi ko kumadi DJ Dexter. Rasi di minang ambalot ko sa limbahan Baros Murut. Ompo-ompo sa linad, hatus walun hapod minit. Pag yung balutan tako tuwang bayna, tolu jam, minim po ni jam ko siyam. Gisom jam ko hapod ang duwa, pitang atuang insan po, miyampay ko da LP Rapiel Pinus. Ig ko sa limbahan Baros Dusun sa Bab FM, masunong kapiya. Kung si ko kumaro kayo din sanan, minumili ako sa limbahan diti. Mga balut na tatuwang na kayo, titatuwang tadaw kayo sa kawalo. Tulan ko nam, doon na ribu doon na pwede mo nam. Amhambah ko na patatuwang bayan diti. Harhot kapailan, dit arahyan na kung papailo kumada kayo. Montok di perang ko, maya da radio, frequency. Hit, tisan watas, watas tisan katanabon, siyam na pwede mo 2.2 FM. Nogi maya.fb om TikTok tay ko RTM click arho songulun it nakarikot dahitihig konti dato tuwang bay na may nuri arho pasunudan daw arohian akod pa ilo dat tulun na po diti nga tantuk na po dat kalangadan na kayo tutunan na kayo nga nakuroh to karikot isi dato tuwang bay na ay lanta kontinu. Magisunod-sunod ko. Sunodan na tambalot nga we makinangaw. Do katalib basinding ada patilambos diti. Ailaan to ko isayaw. Baham sinding kapagulo panimpun dat pagyambalutan to ko tatong bayna kana kinangaw to ko sinding manta di Jovita Robert Johnny kada.

Megali na boros kini tino tambuloy tako di anod kami andat tambuloy di pwede bida kapete na parikat hiti hom intutunay tako da isay kapiyaw am nakuro to nakarikat yon tatong pena

0: Anduay na na kayo nung atutunan na ko horolo diti kapisanan tatuang tampinay kumadiya.
1: Iya, kapisanan ka tatuang lagi.
0: Narangaw dati at rolo dat tambuloy diti nakurato hiti hiyaw tatuang bayana man ko rohyan akun papaila kumada kayo dot i DJ Larry anod kami yan dot it tahuri na daw dot kay rikaw dahi tihid konti dot tatuang bayana to harahat nagyari harahat ako di kailan papasunod pengkure
1: Larry
0: Harap kerja kondali usia harahat na nuan nyo na poyo han nyo dot isa karaja di wagu at ang kiadan daw sabah BFM nagi ay sanan makikinangaw nga pagulo dila mingkakat ako pa daruhay am suhuan ko DJ Larry amanto anuan ako kasi watan ni DJ Larry dot may sawali dahitihid konti.

nakirumurumo dat itit makin nangaw ko kapi ngarpa baham tabi pipabasan kapi salot ako kago datimpo databantal kaya bam karangahan ko di kayo ti sinding katahurin na milakuponian pagulo pa dat itit mitang kaya dat ako kapi piya to kondaliw no itit sinding anta di chas robot dite itit retan dat serahan tako nahat malahin hinanggar tako na po sadu tay nga mila na gidat tay ka kada tako walinga yung malahing dat tako am lagi sining mata di Jonah S. Johnny Odon tatos kud papagirat pamin ako po kapisalo at kakago awagat yada ginawa diti nga pengkura po irina kamayan dat itit maghihom gihom dat kanunuan kaya baham kapisalo at kakago timot na tarong hatid dosending katahuri na mila kuponian na katahuri na kapiyadat hiti ako konti kacualid mano ko dia lay DJ Floris ala po. So mano. Maam, kinakatakot sining sa BFM. Sonong kapiya.

Dabre ko, kagulit ka wago yung pedo El Pira Pialpino si kasalimbahan to ako. Salimbahan por sa dusunid sa Baha BFM. Minsan po, mamasan to ko kapisan ng anda at kapanahan. Kumadi DJ Larry. Magaling na boros na ditino. Mayaw hilo sa pagunan. Hilo yaw Johor. Ang tadi lang, muntak di kambalutan na hilo yaw Johor. Kanon na manang kirumo. Mala rumuba. May ang pwede DJ Larry na hilo ka. Ito, nagyari na karamit yod ko po yuhan sumilid sa ngulon mangingya teka manantudok dahil isa si Kulta si Riba dahil la idjohor ang bayahan kumadi di jelery baham tilambusan tako makinangaw hara dua sinding kalangadan peranghan kuda kayu sinding manta di Billy Gatong mada aku kasiling sutanan manta timpu na kapiruba di Justin Lusa

0: Tadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadmapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumbahan menolua detraha om nagi pepengkawas ko primanan tulun ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan nayatan som pemugunan DT man buruano dot Itali it man papanaho hilo idrom. Apa maramayan DT ki hontalon dot mengunsikod mono naluod raha ISO tutungkap it minanganuk kehukuan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadual kimpin menolod raha manopanaw id koyenon tinantu. Montap penesunudan koti lembus intangai id blood bank kota Kinabalu teko lengkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.
1: Om karle karait dila keponelua dan deraha ya retit kepo ilan tasapung dit karait dat kempen monelo deraha e pohoron de id bale bomba om menumpas situaran dat kodun hapu da misa tulan konom kontok dat tadau minggu iti mimpun jam kesiam kesabun kisam jam ketolud sedepan. Om montok it may ponelua deraha pakianuan dat magawit dekat kentutunan amit kalantai dat nugari papatalu deraha karamit dat isa kampit wagas dua kampit dat wagas kumah dit kumainsan nagid manalu deraha montok entalangan katilambus kanu dat mamaramut di daulin id kusung isa-isa 5 isa-isa 6 5 walu kusung 6 inasko id kusung isa-isa kusung 54 isa 6 kusung isa 6 nagi Tuan Muhammad Nur id kusung isa 6 walu 2 kusung turu 5 walu 5 bahum balan tako maramit yung malawan dat poti lombos di hello kapisanan dat tuang tempinay
2: hello sanong takong nagi kumadya tempinay ang kumangay makikinangaw dat tuang gitu
1: isay kamati
2: ayahan nati eh asar coba jam berbaras di jemul temparuli itu.
1: Jemul temparuli bahar pesusuan yeah. Tetuang bayna tapi nae.
2: Itu nape kasarano kemain nape nanti ngak manusia aku nadi kasarade kemati sanggulun itu ini di tumika jadi deh rumah muter bahagian dati segala itu di radio. Cepat cari. Itu makia di sini ada minda sekerja apa nih?
1: Oh, kondalio sekerja.
2: Hello, desan na Selangor ka?
1: Hello, Johor.
2: Oh, Johor. Bagian dat, nudi suangan si diri, ipa, bagian dat, manuduk-nuduk nun dat.
1: Oh.
2: Tanganak ka?
1: Oh, kasilin dat mangingiak, teka it, manuduk tanganak.
2: Mangingiak dat, tanganak ngawi, dat it, tanga karap, abay ka ni.
1: It, sumikul na ba?
2: Ano siya kung na, langadan ko pio kuya daw dito asaro kung nagyuman na kibarasem sa nang kapya may barabara sa adem kalalangad daw niya barasem dan dusun ko pio sa rari it ugula kakya
1: tapat ka pio
2: kalangad ko pio rin jadi ang piramadi ginalay daw siya batukas hindi dalalay daw sa saro ko ilahan na kayo dahil inabatukas ito
1: harakasay walo taon daw din dito.
2: Oh, dia nari. Ya, ano pun dong piran natang ngih dia.
1: Wagu po, walu na gitaon lebih-lebih.
2: Mira di radi ke. Asan nang mga kapi ya, harap-harap dot. Ingkuran dai sia di dat aran da kaganti sia di sakira harame soal ke pikur.
1: Inda dinda dan pun da apa di elan dat itit intimpun terwai.
2: Oh, ya. Mudah-mudahan dan ada arah tambahan nak saya nak balutan nak bagi barabar saya radio lah kan.
1: Tempat kepi
2: ya. Ya. Membawa kamu miulin dan miulik kan dalam tanggilan.
1: Oh hilai piulik kau tidak benar.
2: Ah hilai.
1: Oh hilai tanggilan piulik deh.
2: Hilai kepakan kan udah.
1: Hilai kepakan.
2: Oh. Biar sugar ya tinggal itu bagi empat empat. Itu aku bagian terungus tepakan teh.
1: Ndak. Oh my gosh, aduh lah.
2: Oh ya, kepakan apa dinga jel kawai dema di ledit ku kaya nuge de.
1: Hilad lapai ba.
2: Ah lapai, kai lapai. Cuai Malaysia.
1: Oh, misam paping.
2: Habis adahan ku gam Malaysia ku bagian de. Aku pun nak rumah kapi di depan miras tertinga. Mudah-mudahan kan saya tak ada kopi rubak lah.
1: Hari timpuh tapi naik.
2: Hari timpuh. Ya. Ini nampaknya merasakan petuang baik nanti. Pakai senangan petuang aku madiam kain sa naingai tulun makin nongau ngai tapi naingai nampak apa itu sebab kadu tu di sesuai pemegunan habis kain takap bagi pemegunan itu apa barasan tet radio dat sabat ya. Pusikal ngai kumadiam nasi dunda senang-senang nak nasi du. Supaya dat senang senarau dah. Cerahan nak kita tulun tapi naingai itu sabak. Kalau ada ni ngai nak kau ya hari tindak ni ya kau yang hari ni sadu kau sadai nombor apa ni sadu apa sih kau
1: ba apa sih kau kemana tu menaik nak kena apa sih kau tu minum ramen mentak kebabayan keserahan kan aku dah memeramut deh tid konti kosong walu walu turu isa 25 siam isa. Harap pemelahuan boleh tukar meramit. Hello, kopi senang tetuang.
3: Kopi senangan dia pinai.
1: Kopi senangan pinai. Nak apa gulu kau pernah?
3: Nak dua kasari. Langat jahat, langat dan ngai bagian kau kai.
1: Tepat tipe.
3: Tengah senang ngai. Buat kasarhan gulu pernah tengah rehan aku di hari setauki. Ya, tauki restoran. Malahing inapait naka umur kin gari lumuhin gyan ang ayat kuwa kay tulunong ayat hindi tanak dohat suminauli at ihirin mapanaw di restoran rasa sayang mo di restoran rasa sayang mo hindi kaday tinong ba ayat waka tulun ako mo tulun nakabaras at san kumi hon hat kapuriman nga halo pinera ko
1: rongo
3: sio san kumi natagak tumagak lagi sa mga nyo yung waras
1: amo
3: nung gari di ko sarita nung kalang adan nga tikay kerehyan mo mga kan barisi gihat ang sanong ya quality hara quality di pangakanan dahil rindi ayit karang ako na gin barasat o itulon dat suway dat bersih ka din ako yun nagyala karakyan na tulon ngayon magin kailang mintong din pakita din tangasan ang narindi ang tanday pangangakanan ang tulong ngayon din pakakaraja disiplin sa masanong ay sa dapat kaguhat ko daw itakanan
1: ipagagansak
3: magagansak ako ko dito akin na doon na
1: na nataliban ba yung pamusarahan
3: sanong pa to mga sanong nga DJ pa pa tunok kay
1: minabunod ta ago mo
3: nangyari hindi na lumin itinakuhin pa nga asarong may akan dahil eh nga ita am imalahing na imalahing ngay at tang sanong ngay tanak do nga sanong ini sumi umo may ma sumoli dat pa panaw dit kada ita kanan kita ko na padit dang kaswa kita na padit may ako iha nga may ganda tam sara ko gan may iriksari am may kita ko na padit kaswa kita ko na padit tanit tau ki nobody kay itanak isimne ulit mulahin ka gode mangimuhaw dit no rede ikaday mangimuhaw dit kaday nga opian yo mangimuhaw may atanday pangimuhaw do hom mo ina pagay pakaraja among imhaw nga it mar nori edit so ay nagyari pakaraja so nam so ay sa ano ko pagkaday karaja eh so ay na papanahay dit kay mumu kababersihan pasasa naman nga dit it paralan nga ala pisoyan nam it nung yo ngay dadi ha tulun yo ngay dadi ha mida atila musin dari may akan palanggan kura kada si palanggan eh muka dati palanggan may
1: maan na pod palanggan
3: mbaw eh ah magido it no rede oh tum hindi nat ko bas karahian na mo eh kumain ko hindi ogumuot ato ko ako yung pagkaday kita ko na pay kagang ato pay tadi kumaya kanay kaday kaling nga tumo ay nurun di dam ganit ang hatan kayo ito yung kuna patamo nga ang hatan kumbala ko liwago na kumbala ko pira-pira kung kumbala may ako gaping intang nurun di kumbalan gait ang gaita nga sulang gaita nga borsi kayo liwago kago na kumbala ko may harahat inapit yung mga restaurant kasi sayang ako di kayo inapit wago-wago nga restaurant 3-5 inapit sa 3-5 di nga kaday wago hom ay disan panang disan ko na nukura ka dusun ako na ko na that mga hara duwag yan dyan matan at tanong na kayo hara raw na buhat here yan. Muli ako kalabos na po may akan na rin may ako pa sunsuy dit may ako pa turug hiraw na ba may ako sunsuy dit doon gamatan wago ham gamatan sungay padasa mo para kaguraw na ba si tabak di ham may ako sunsuy tumurong kago rin may ako ako waya din gamatan na lay dam tinumlama la ito kalalangad kaakan na po may hirid may waya rin ayahan ka kaakan to sa dong puto perimanan nga kadi kat katulog ako rin kalente nom nga ay nurin di langadon nga kalangad di sertan di langadon ako di jelere ka kung kasaraw to nung garin di saro ko man pumamay na yasin igulo pa isun dahit at nurin di drumstick pero ba may akan na KFC hila kundasang ako si rana ako masadu kundasang lang sumuk-sumuk ako home nga rumalan gadi sertan di kay kasarahan kasarahan no kundi lang adan sa luti pengkuro na ikaw di hamo di pinakayaan ni homit ako di siya yung multi dumaguhat di diyan bagian no hamo di pinakayaan di diyan dito di kay mulay minapati siya di gumulit ang arwahin na ara lang adan kan di
1: dian. Nagielan nga kakal siya di dat papadalin dat ni nagila kabar kabar.
3: Para kay bring tempulan di lesi ko tek dako kan tempulan ayat. Ana kasari wara ai ko siya ara mo tilang adan dia kan tempura kasi bar do. Ara kasarahan ara kasaro mo tilang adan dia kan tempo dosupan pinay.
1: Oh, pelan indad supan-supan.
3: Mungkin langan gitu sa yung pasi-pasi pa kan. Oh, mirin na mula kasalahan dito na eh.
1: Mba, hampang si Koko Madaya.
3: Oh, ngayon.
1: Hina ka na. Baham kinong hato ko sinding diti. Salamat tinggal bujang mantadi Francis Jaman Daralim.

0: su suica saranno.
1: Pada ti jam ko pod dunah pada 5 menit tutuang harap ko siwatan nung rohian ada nugari memeloh te ko meremut da ditid konti tutuang bena harap pemelahan balai te ko meremit. Hello, ko bisa nanda tutuang. Halo.
2: Halo, LC.
1: Ko bisa nanda tutuang ibog no kabar tutuang bena.
2: Aduh, yam sanong ibati ngaruh masam mahiti mantad kasuab per masam Natadu-tadu, nadi dah bod bayi no, ngak sogit di, lagi sogit na nakarasam.
1: Senang gitu sogit. Ayo menguruh na kombal na telasu, man itu sogit-sogit namat.
2: Iri no.
1: Bam, nuno pa susuyan na tutuhong bayi na?
2: Iti na pada gudat, pasusuyan ti LP nga, ti na, it, nuteri. It kasarahan ko dat it may guminayo ko yaho to akon ko it walahing ko akon ko itulon dat ang sanang ba ke at yako na paditi nga asa sinikulon ko dua na yahay may pinay is may pinay dat siso malahing no usayam sa malahing datan do agumo itang pinay ko dat suway malahing ko say la. Yako na paditi nga inapagulo pa itila ako pa did italipok id lakaw yad italipok di gulo po ilig kampong sukali italipok. Nadi at duway kay may pinay amoy hay nakasikul nga duwa jadi isam na dat sumandak ako na di at karajano pa dat eh mama ko tapa ko nga at muteri putong gata no mama ko pa ma kukulano ko ipi
1: Korean panda
2: at lumihot ako adi nakapiyada gyay bapa ko may mama ko kasawa na kagoy mama ko tulong na suya magumuhod ito adi ko adi ako na paditi agay sumandak ako na diyan at kakaraja ako na GKR at notere kakaraja ako na GKR sambil ko dot at makaraja na LPM harad is si Kuldiwasah kadikon ilo di kampung Norowot si Kuldiwasah at ngayon ako na di tanod do yahay di tadi ko. Parikat, bakaraja ko majiki arire, kauli ako mantada bakaraja at turus na may ako po ju manangkos na yahay di tadi ko mga iwaya that it si Kuldiwasa. Magata mo sanong ngaralan ni ng LP to kagataan singkan that it ralan na pa nga at waya-wayaan at karabawab singa na tangatay karabawat wayaan ulakan na hayri tadi kun at mga isikul. Sadu-sadu imati. At man kaulid ako man tada kraja kapadyo mga yakun mga ikay na sikul na sikul diwasa tadi. At teri karuhang na pada hayri nga gumuhi hay sa bagalat ang sumandak o kanakanwago dit ano kasi kulat isikul ko pia dang karajan la dang karajan badait sikul diwasa di nga edi nakalaid to paruha edi tumininkod
1: nakailan na magyan na mambasa
2: katunod ng nga ransom diri
1: umilang nagyan
2: karuhang na padahid at kuwari nga ang alahing na it karuhang dahid at principal din ang haray kaduadu na magigingat at kitutukan igusuan kadi dahay at suan na dat mambasa na intang dite nuno ite kam kada po mahay ko po pongo iti at gusto ginuso ko kad ay magingat dam iri na hayde dat balajaram at nasip-nasip ay helping eh no nakapanday ako na ang mamba manulis-nulis dat ngaransan di rila do ya hayri tadi ko la na dit muli na yahay na ay DJ nga at mamain-main pangawi yahay din waray padang-padang mamain pa pamainan na padigulo pa nga main rinjos main gata main ay main galah kadi sampay dat pukutujud tatuang nga no, teri muli nagiyahay di tadi kum

0: bye-bye na nung nakasikul ako dadit. No, Terry, eh, sikul ka piyo nga. Ako, niko, magal po na kantod ti. Nga, ay, so, ipanasalan ko. At, itit, lahing-lahing, managidat, et lumahing, nakasanang-sanang, naginap na nagulo po nga, ay, asusa. At, no, Terry, it, kamulahingan ko yun, ho.
1: Mm-hmm.
0: Irene, ta ako alihwa na yung DJ.
1: Hmm, bampos ikaw.
0: Sarahan ko. Pagkano ko dahil sinding haran na, apay ngulod.
1: Nuno da?
0: Langadan ako di, sinding di ipopaw it. Nuno rin, miyompot di. Sim, dua tulun di. Nuno gyari di.
1: Bambalan. Umbalan good mintang dati no. Nung haro, aso pa yung ulod to kita ko nga. Elanin dati no ka.
0: Okay. Kung si kao, LP.
1: Hinakanabog. Erin ah, nawawayaan dahil ka po siyon. Ang tikit-tikit tulon nga haro. At nawayaan nga. Tumbayan ako nun no. Panawayaan dati nga irin at na COVID dat. Kinaw ngayon dat. Nagyari ka po siyon to ko. Okay. May sa imilo dati dat man sa solo. Do ay sanan diri nga nakapanuduk dati nakapagirat dati kisom nadnasilih dat tulun ipoleri kom sanan tatuang kumadika LP pibabasan tado kaisa tabi ibasan ni kumad tambalut tabi na gawi imakikin ako sa limbahan boros dusun sa babi FM sonong kapiyo kadi polerik ponsiko ijemi sa depan nga hiti bagang sage nga pinrango nagi kom sanan tatuang bagang saya po Pailinus Gion haro magiya kampung kapakan panang hinod kayo DJ kahit idahay kampung ganipis lamang ngaritan kampung kapakan nga man pwedeng kasarahan kalangadan pwedeng bay na pwentang goykan teka man robot gong kitla kada may Florita alas subang Florencius kapisan nangan tatuang kumadya bakit nang hot ako pasinding diti sandukot man tadi Everitus gungkit dat tumbayan ako da gumo at kambalutan di talay na makimarangaw da sinding diti. Auruh at ginawa dat makimarangaw da sinding sandukot. Ika salimbahan boros dusun sabah BFM senang kapiyan.

Siwatan ko dat palambos pasan na kapagulo pinatad maya ditit WhatsApp pasan man ta ni Pita Gabriel kadaw shalom di JLP kamsa nang tatuang tadaw kaysa kumadia may sanang tampalot makikinaw sa Babi Fembros Dusun na sanang kapiyo kataludan kadaw konsiko to pinay Hitihid FB hakita ko Tofini Winona Pisol. Hai DJ kam senang tutuong arama iti sinding kadaw. Ponsiko Tofini nagi isay angkol to gunggak. Hai DJ kapis senang tutuong ka. Ponsiko angkol to gunggak. Minay ambalot minay pakinangaw dot sindi nanti minay tanod minay ampay ditit ko sa limbahan boros dusun tutuong bayna. Induo hot sinding da muniyon ni detino harom milap kilap nga intimpuh dat pemeramitan aisa naginda. Bahom pupusan to kon hot ababayan papasusoy kasarahan pangsiko kumadit na kasiwat at minamaramot hitig konti tatuang bayan. Dalam usaha aku mengenal sinding karena kena waktu kau sinding diti. Sayang itu dulu manta di matinin yukim DJ MY ikas limbahan baru dusun sabab FM senang kau.

Opisanangan, konsikahan, kumatensanan, binayam, tambalot, makikinongaw, kasalimbahan, Boros Tokaw, Boros Dusun, Sabah VFM. Yahoy, LP, Rapiel Pinus, kanaw tilumbusan Tokaw, sakodong kumado kasalimbahan Tokaw diti, kapamalihis ginawa, may sinding-sinding, tamasunong, om konwan, nogi, dokwenta langan, patitikita daw, o sonong kopyo.

Pagulik ako ang pwede ay Alpira-Pilpino si kasalimbahan ako kasalimbahan bro si Desunit sa Bahag FM. Diba natin jam ka po na misa isa minute na tatuang jam ko mataluh pagi ang balutan tako tatuang bayan natin ponsi ko yutong nakarikot minay pangambalot. Montok di au nasiwatan na maramit pamalahawan di tino montok pasusoy kasarahan kaharohot babayan pasusoy kasarahan di dat patitikid tadaw ko iso jam ko hopo datatuang gisam jam ko hopo damisa swab jam ko nurih tadaw ko duo harot ababayan dat menimbar sundait tumanod ko kasalimbahan dito eh. Itorohian dat pangkapason maya da WhatsApp kakalpon haro ko siwatan pangkapason maya da kusung isa siyam apat siyam kusung turualo turualo. Manta di Lucidoyo hitihid WhatsApp ti kapisan ang tutuang tanaw kayo sa umade di Jelpi masan ako paguluya po kumanagi Julita Margaret, Julita Judith, Helen Nyong, Julie Tombovo, Adila Duvanson, Flores Boyjo, Lucia Tati Bibi, Rosugo de Malagom, Clarence Wong, Narumbay Pitah, Lonely Inggang, Rosalyn Vitalis, Yubug, Kelsey Kel, Dimisato, Ringgam Satur, Johnny Upin ng Paganakan, Nagi Kumadi Abdul Malik, Isinto, Michael Leti Dalambun, Charles Leginan, Steven Nandoy, Maris Mordim, Kalion, Joseph Potilo, George Kimbun, Justin Game Titin, may paipasan ko bisan ng tutuwang kumada kayo, pibabasan, Ponsi ko DJ, Abarakatan, Kalaterimo, may paipaganakan no kadili si Deo, Inka Nagi Kumadi at Lucidayo, Ponsi ko kapiyan. Harapasan manta di gundahing jeniupin ngau pada nompo semanai pila dan tak apa dua sinding perenghanku bunga kompusan manta di George Lian sultanan guangku pentange iso sinding idboros tatana manta di Nasisius Justin Misin.

Ibagang sagi kampung rumin dingin nanam kada ko bisa nanta tuang ngamin boletok DJ karuhangon dahai ya gisa mapusan kesalimbuhan sabab FM sonong kopio. Kapisan na makinang ako sa limbahan sa Bob FM. Masanong kapi ako mga di kakal, pasangin to daw. Wako na rin kong aran. Kaliyun, yunggun, gandarong, yubog, yutong, Polinos Giyun, Lalinggang, Monica Garok, Jalina, Johnny Pin, ng karuhang daw. Johnny Lunog, nagi, may pasan ko kalansanan ng lidas-lidas. Ngawi, posiko DJ. Posiko ko mga di bagang. Ang pasusutanan ko pasan manta di Johnny Upin. Gundahing Johnny Upin ko pasan tuang DJ ka. DJ LP Rapiol Pinus. DJ dito senong masuwa terima ka po si kontem na eh. Kasi ko di kapilaan no DJ pinapailod ko daliw sa ipakarajan ni DJ Larry. Hello sa burong rahat Johor. Ano? Pasan alam sana senong kapamanahan ni DJ Larry. Sunduan na senong panaw sorpo daw di karajan duwago daw sebab ako na di kahinad sa Bob FM kirim tabi dahil sa paganakan kuma DJ Larry miyampay makiampun makimapihay makaruhang Johnny Upin na milir ni Erina John nung haraki na silapay salinday di DJ Larry di nagkunti sa Bob FM bye bye DJ Larry yung tabi basan mong tadahin makaruhang adi gundahin Johnny Upin posiko tampi na eh. Bahyo dihimpin mentad di dalahan datu mamason aku kumatai sanan kompinoyan ku kampung Taginambur Bongoliu Kota Bulud kampung Sinagang Manggatal Tambalut Tambalut kelangkadan ku icu daimin sumbing rajina kisi bundu Tuhan saudah gipilon mahokan ranau jongin melondoi kampung Lapai Tanggilan masal gejilu ya pinapin kenengau gonis gansui lagun seberang tenom desina alias Naziha Fatin di kampung kita binanam mepe pasan kau bisa nanti tuang hinobako nopo sedapti tabi ibasan tabi langan mentadho posiko kadi udah himpin posiko udah himpin. Harap pasun di kondoring man ko perlu musak do kata li basinding diti langadon mantan di Basri Wahidi sutanan nabolaw nangkut itu pusku di hancas li.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Mentok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamadaw bangkat po narangan ko dita kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa naw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkot

0: Ay, Ming, may palahisay nat karita no. Adi, kasuang hiilis ang baping. Orumatot, tulundat suay sumuang bo.
1: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aro mo tatulong dat suway dat mongkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no. Miyado ka nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahitan.
1: Eh, kailabay la di mongkap dat ang uban na karita. Dahati o sanong pakulot o di intangay malaho di sampapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhot papapaking daw.
0: Hey, maham, tumano na pwede kaming. Kumanggaw ko na pa dadi dat haratulon tuma matuman ng kapete karita, no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kag karita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pa sanang ati paking karita, no? Ako na kaalain ba?
1: Pamay ko pa.
2: Jam ko pa na misa lima na pa na mapat minit na tatuang. Sinig tahuri na pagkaunay ko nga lang adon di kakaupusan. Ampun si kau insan pa kumano kayo tayo sana ni pentanod ko sa limbahan ni ti may ada frequency radio teko RTM click hitin FB hitin TikTok ipinakambalot do manta di kalimpunan ko sa limbahan tako di jam ko siyam tatuang gisam jam ko pa na mduha pitakatuang. Bisan po siyo nung harot kami teko boros dit nakadala nakapakaus nataliban natingaran na kayo nataliban pason na pinapalambus kada ko kaus kada ko korologo datarimol mo na kodong kasalimbahan kasalimbahan boros dusun dit sabah BFM amata natin tinsanan hitihid konti lagi insanan makikinangoyin saan po malasanan dat asanong at kapapanaho dat tapatilambus di DJ Larry. Na di pahingampay dati dahil din sa Bahang BFM. Masanong kaanapan, masanong kapasikan na ang kano to ko na dah papotus no na pahuburuburuan na suab marakatan to ko na dah daminamangon paumpus timpu mantan daho hinoko po LP Rapel Pinos. Bye bye.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohon daun haling loho nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutun ra loho nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atas balungo param odam kuliamos napili, talimbahuin lohono ratu kirnu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, agawa kalapa pahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pampilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download raino ra aplikasi Price Catcher. Wango muyun haling ra ikapo ahalir, kami tutuno lohono. Kami si babala taka apa tutuna loho.
1: Nana.
2: Ha.
1: Sino kada vegetarian na kabahu?
2: Kya.
1: Inu kamaro pista ka tu. Mo ito kinampang akan dahin no?
2: Ala. Madya ka na kuran na kual.
1: Kuminampang ang akan dasan samra tu. Asuang kan saya no kuno minsu papatunda bahat nuinan apalumis na rubos am asuang poyo.
2: Bah. Bulinak na. Oko mamalanja am.
1: Mbak iyaw, kula puha kantor wo.

0: Tumong ngob zoming.
1: No ku bagui no kulut. Pasal no met bagu di mimit ikon ni.
0: Oh koning.
1: No bagu.
0: I kaman akon ku bo. Iso po bos to ko nga au isi do kay hado mo bos bo. Tumong ngob zulti. Ma hide opun so ni ti bos to ko.
1: Oh ino. Asu sana gi ba kulut. Ina apa no sidot no mi hongot mi sa savo. Pangizon pa di bagu ti kakadazan. Amu menong kisalita bagu. Min tong na pa do handphone.
0: Nga ming. Kitanggungan na giyot tinak tapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, bos to ko, mantadi o nini po. Tanak na paliti nga o sikap kalati. Aba.
1: Nga, pengko pa nga amo po na ko tovi, bena.
0: Po ng kibasan na pa yung bos to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. In kaso, nagikumadi ka manakon ko di pagu. Ming. Kano mo kukab kalas, bos to ko?
1: Ah!
0: Ingko.
1: Ziyaw di no kulot, bos do to gumu. Nunu bos na kalas no itiano ino no o gumo wagu bos no
0: o tapot titiming
1: nako yung vudut na po ino
0: pakiron tako yung zimimi daw manantuduk pengko
1: nung imimi magadi no kakun sa mamay no nagi
0: teh nung imimi kakun ka nga vi
1: yung kano ba yung zomunalifon kyo

Kozamutan plastik na po nga kabahinkangan global, iapatot na uhanon sa mabiyan tuhon. Kano, pabuot ako kempen au mamaguna plastik o au mamaguna panisab tinuman tay straw plastik montok mintamong kinaisanan pasahi. Manginom tutulus mantad paisanan tinuman. Magawit paisanan takanon, sikang, gulafu o panisab tinuman tay straw ikabasa agunon mahik montok sandi. Magawit beg tay bakul sandi sangyan mamuhi kagaganapan. Ibado, mamaguna paisanan pumahopot om tinuman plastik. Om nagi, gunon no takamot o suaw kinaisanan pasayhi. Sa mabiyan tako, munakadong kempen aw mamaguna plastik om aw mamaguna panisab tinuman tay straw plastik. Muntok kapagkangan kinaisanan pasayhi.

0: Tumray ko nga vi, dabahin na diti jam ko onom o pa rumapat minit ang suvab id pagunto ko. Insan pa kapivosyan ang suvab kumadya zo. Habi na kaza kuma tubinay ikatatanod makinungaw dito ko sa himbaan boss kadazan dahil Saba VFM. Ingko ko no po makinungaw dito ko sa himbaan at ako dadang suvab dito. Maza pa dati dito katahuzan si Zam nga padamduvo titik 2FM. Kabasa ko nag-isumuhang dahil Facebook, Saba VFM, om TikTok, Saba VFM. Kabasa yan, dahil TikTok na po dito tupin nga, kukito ko nagay, bo, kukito ko nagamim balotak na dahil tiid konti Saba VFM. Om, kabasaan na gito ko do, mi boss kamay di. Om, suway ka man tadi, kabasa ko nag-isumuhang dahil RTM Click. Montok niya zoo, anangan dati makinungaw dito kusimban dahil Saba VFM maza dahil telepon pio vitovit teko dahil computer panagi nga sumuhang na po dahil Google teko dahil Play Store yung mon na iti RTM click kongaw ko diragay dahil iti Saba VFM latikid ta daw kaya dupinay o ikot jam ko nom tong podminute rong suvab mega tumay mo abal mantat Saba VFM. Dari tahun dah apa? Ida tahun dah apa buah miampai dega. Dah makin nengau om abal montok tadau baino. Dari kanal tu miambus memahis ginawa ngapa gue dia? Kinengau tak kepahit dia kapalakuan.
1: Mimang do nan sa kanto po to om kobasanan pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
2: Asil pinahabus babas tinuod do mantad lampang ngabi inopihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po to tongkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabus babas bayno. Pintanto ko santob. Pumato ko pa si Zonku.

0: kasih asuau tamaimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tepenai ko ngavi, dibayan na diti jam ko onom, apat nga padom onom minit ng suvab in paguntukaw. Insan pa kapivos yan ng suvab, kumadiyo zu, habi na ko sa, tabi na ito ko, katatanod makinungaw ko sa imban boss, kadazan, dead Sabah VFM, dadi o ma, miyampay ko daga, DJ Ellis, taka Ellis Marius, iti no, mamamahis diyo zu, na hozo, ngavi na kadazan, no tinagas. Dadi ang tutumod pa dito ko makinungaw na hozo, kaya tabi na ito, kiva diti, iso ko pa yan, song hamin, pahambuson ko.
4: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapoyhan.

Sabinay ko nga, Vi, kiva diti iso kapayhan song hamin, inotoy mo dagay. Kapayhan song hamin na paditi nga nambit dagay, manta di alias Sobinus, mantad kampung Mogiding, Malawa. Papayho do minidupagun, i Flora, teko i ti yin binti gamuk, di jam kotahu, min susodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko iso. Kavahu di tivuhan ko onom, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, dadayho id kampung Mogiding, Malawa. Mantad no do kaya dan diti, manu di na papayho, di Elisia Yong Te Pin, id kampung Lingan Papar, Ihelda Fabian, teko ikimpung, id kampung Linsuk Tenggilan, Om Tabinay, Walis Om Kinovangan Nagingavi, dead sodu teko id somok. Hosokon natinan di tongatiagak, Flora, teko iti yin binti gamuk, do tadaw suvab, tadaw kotahu, koopod ditivuhan ko onom taon duvang aibu duvang padam onom do dahid kahabangan kampung kayu madang do jam koiso tahib tangadaw. May do tahinasan ko zodiozo suguto ako tapinay ko nga vi kapayhan song hamin na paditi nga nambit agay mantadi alias Sobinus mantad kampung Mogiding, Malawa. Papayho do minidupagun i Flora teko iti yin binti gamuk di jam kotahu min susodop di tadaw ko niyab tadaw ko iso kavahu di tivuhan ko onom taon duvang aibu duvang padam onom do dayho id kampung Mogiding, Malawa. Mantad no do kaya danditi, manu di dapapoyho di Elisia Yong Tipin id kampung Lingan Papar, Ihilda Fabian teko ikimpung id kampung Linsuk Tenggilan, Om Tabinay, Walis Om Kinovangan Nagingavi, dead sodu teko id somok. Hosokon no tinan di tongatiagak, Flora, teko iti yin binti gamuk, do tadaw suvab, tadaw kotahu, ko opod ditivuhan ko onom, taon duvang aibu, duvang padam onom, do dayhoid kahabangan, kampung kayu madang, da jam koiso, tahib tangadaw. Ingka kaniti iso kapayhan na swang hamin.

Itpason ko yadan kuma paganakan, inatong kizadan na songhun po paganakan ko pusan. Ansan ko taboy ginavo do managuwang timpo ko yadan liti. Siyo no, mantadagay.

0: Sabihin ko nga, Vi, paguhin akong kamagadhozaw sumusot. May ko pa diyo supahambo sa itihaw gagata mong takta daw bay, no? Inatay mo dagay mata diti ko tinanan pamonan gata saba. Puhut gata na po nga si Zamlinggit o nang mapadong 4 sendo sa kilogram. Puhut gata si Zamlinggit o nang mapadong 4 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, 4 linggit si Zam nga padam himo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, 4 linggit si Zam nga padam himo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade kaduvo, 4 linggit o padam 2 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade kaduvo, 4 linggit o padam 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso, 4 linggit, 2 nga padam 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso, 4 linggit, 2 nga padam 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade kaduvo, tahu linggit, sisam nga padam tahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade kaduvo, tahu linggit, sisam nga padam tahu sendo sa kilogram. Om si kalap na po nga so linggit, apadam tahu sendo sa kilogram. Si kalap so linggit apadam tahu sendo sa kilogram. Dadi ho no, tabi ni ko nga vi, ho gagata mo tok tada obay no, i pinabos mata diti ko tinanan pamonan gata saba. Dadi om, tada obay no tada kaduvo, kiva diti ababazan po yung bida. Kaya iti na pa nga, ongo Diyos do, insan na do sambuhan, iti no, ay susuvay balajal mo bos kadazan. Ay kod jam kavahu do dong suvability. Dadi montok diti babazan, miampay dago i Julena Andreas kyo. Sanguhun i aba dayda boss da kadazan manuntuduk da tokaw mga jala tokaw diti boss nga bida kadazan i apagaw tokaw da ongo apagaw tokaw da gunon da tikid ta daw. Dadi ada hiway ta binay ay kod jam kavahu do dong suvability. Miampay dago om nagi i Julena Andreas dayda babazan balajal bos kadazan ikut jam ke bahu. Jadi kanu timi bos makin ngau dah hozo. Makin ngau tro hozo mata di Tony Mojingo, nagungan de Duvanson, sutanan hozo di Matilda Mojion, Agung-agung Kuyuyu, om nagi di pidik ganai nombo isok dagai. Ngapa gui dio? Kinong tro pai di tia ko palakuan.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi, pamasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Mary, iso man tadlahan magano ginawa da savo na po, nga nansaka niya po to, om oloso.
1: Nga ina, auzo abad magansak.
0: Aw mo, kivada asil pinahabos sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pumagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano ina, mamahit ako tayo sa nan asil pinahabos babas.
0: Azo da savo o nansakan, Mary.

Jabane ko ngavi iti no ko zuvatavan mo takta daw bay no ino tayo madagay man tadi ti Kopisan Meteorology Malaysia. Ino mo dong suwab na po nga au umasam. Minso sadap umasam yan pa itong stopwad idpipyo kinezonon. Habi na ko zo idkinezonon po ng idsokid. O mika nagido dong sadap umasam yan pa itong stopwad idkinezonon po ng idsokid. Dadi gontob hinasu ta sibo na pamutok ta daw bayan nga duvo nga padam tahu darja Celsius. Om gontob hinasu ta kavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius. Dadi ho no. Kapayhan ka kamoy ko zuwatavan. Ino tayo magagay mantad ko pisan Meteorology Malaysia. Muntok ta daw bayan no. Muntok na kapayhan diya zupan nagit pinay ko nga vi. Kiva diti abal ino nakahombus ko di ko suvab kakumay na di tana guminuzo di konyab dahil ida Mindanao Philippine kyo kinavas so kinavas na tu nga pa tu titik si zam ina ba ikinavas daw di mantad po nagidi no nuan di do kapayhan dumingat ingat iti kinaisunan po ng tisan do dat mega na ko sa diti tawaw kani di ko niyab kakumoy diti tsunami nga nakotod na di kapayhan dito binay dadi hansan muntok to binay nga isong ingizon po ng dos do dat habi na ko sa po ng itawaw mega na ko lupot di ko niyab hansan do audi o sa aginavo kyo to kivana di kapayhan manta di Meteorology Malaysia do nakotod no di kapayhan kakumoy na tsunami di nga sunog pa to da yung katipinay nga mingat ingat tumoy mo nagi kyo so pamanong kapiuman ko do gumuzo tana bah sikapon no do papatonda nga video ano na po kakamo di taponsol tamangan paganakan no tumanod do kapayhan manta di bogisan mangunguasa nung manu da mundahiw da sikap nga sikapan na da mundahiw yung katakon magyato pinay ko nga vid timpo da bayan no agumo ko sa ko zuvo kahit gaganan i-out ako oihan da adadi ko ni nung piagahon tako di timpo di paghuhuyam da bayan no nga out ako hayat insan kataguvang da ko zuvo nga vid omega diti yung timpo da bayan no na da kataguvang tako diti kagumuan da tanagumuzo asam mo ni hombos kamiti nga vi hizod di akavas o vaig tadi no iti no auto ko oihan iti pamagunan da bay no inko nga sunu po to din ka nga tamoy mo tako daming ingat tamangan tako paganakan da tako tamoy mo tumanod kapoyhan mantad diti bogizan na manguwasa da tako nunoy au tapot nga kada tako da poyhan nga id kapabalan da social kani ano yung tapot nga ino tanudon na toko ino o poyhangon na toko adahivay ay kodjam kavahudong o suvab kung ako diti babazan balajal bos kadazan dadi namot ay kodtimpo diyo kano tumihambos mo his di ginavo montok diyo so itindahanon ditimpo diti o tumazan so do kagumuan diyo so do kataguvang do boboh o talunalun dadi kinangon iti hozo montok diyo so ano kagadi mano po do pamohis o ginavo do namot yazu da itindahanon do pogadano may pakalaja kinungo to kao sunduvan tanak kadazan kadi hedon hansanon swimming.

Nangod sa hazaw kapag humantak diti id timpo diti boh jam ko tutang pa dami maminit ang swab id paguntukaw hazaw man tadi Anastanislaus om nagidi Donny Sipili na kasunin ang ipiupusan na muntak na kayhan ito may kangavi id timpo diti boh kamazon ko matad jam ko tutang pa minit ang swab gisam jam kavahu tang pa minit ang swab papango sa dito sa hazaw ngavi id ko zuvo da mitahos teko mitatagad kamay di teko duet kada buah sa suvai aha dari isa dating ngabi sang anu hazau i ongo dia zu hazau dai cause for the mitahos ah pokin ngau ko mi pai dago gi sa mikot jam ka vahu tong pon minit dong sebab di timo tak na di ti ababazan do tomo do tak ko topik santai ka mai di o mada hivai insan po ko jam ka vahu do dong sebab mi pai tak di Juliana Andreas dan ababazan Balajal bos kadazan. Dadi kanaw makin ngaw hozaw mitahos panagi dos musut. Hozaw ipinita tagadaan di Leon Majuni om nagidi Katie Waritus. Oy aka, oy ate.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
1: Kawasa nogi magano Heurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Paganuno, Heurix gamat in store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.
2: Jam ko tu apat nga pa daman na minute lang subab in pagunta ko. Kakal ko mempeda go, DJ Ellis. Dada tiya di kasayman mo, skadazan, it's Sabah VFM. Kapi po siya nga subab kung matambahot dahil itamoy mo na po na pabuso daw pason, mazada WhatsApp. Mega na ko si Joseph Patilo, Dennis Nicholas Yang, Helen Yong, Florence Boyjol, Richard Binchinos, John Tati, Florita Kinajil, Om Nagi Maria Jakim. Katawadan dia su. Tutamoy mo na po may paidagay dahil da Sabah VFM. Opo eh, kasi po muso na pason maza da WhatsApp kaya sunung to dagay kahombus. Ait na po nga tikid ta daw dia su da po muso na pason na dahil katawadan dia su. Dari teman ada Hiwai ikut jam ke Vahu. Mempat tako di Julian Andreas. Dari da Babazan, Balajal, Bawas Kadazan. Dari namot ikut ni puriho. Kanot mi hubus mo his diginawa. Kinawa tako wazaw matadi Esther dan ni Kim Siong. Om nagi di Navy Jimmy. Hiwai no nakatahib. Sutanon hazaw di Sinal Palanius. Om nagi di Clara Paul. Tabi pintutunan. Om hazaw di Julian Andreas. Om nagi di Island Mojilik. Kada kamako hodong. Kinawa tako. Kinawa tako.

0: Masuaw to mo imo.
1: Tumre ko nga vid bayan ni jam kavaho so minit dong suwab di pagunta ko omega di nako boss ko dezo dutino di kiva di sang hunta kiva di tambahut ba tambahut mini ko tetid studio iti na montok di babazan balajal boss kadazan mutumazan sa ko tutun ko nga vid di DJ Juliana Andreas ham yang pay dot ko bago de bay no kopi was yan ju
2: kopi was yan alis
1: dadi ama muntok na kayhan na magkikinaw nga vika ni Ju iti na po balajal boss kadazan iti nga ongo to ko do tikid
2: insan sambuhan tikid tadaw ko duvo no minggo ko iso
1: tikid tadaw ko duvo minggo ko iso dadi yun know, tibinay ko nga vi ondo mon na ko sa dezo iti tadaw kyo dadi nabonehan do niti nung tikid vuhan ko makinungo nga ugumo dati ano ko ni
2: tapat yeah. Mano din sa puswato
1: ba jadi om ba may ko di mato ko di pati musiti may bata ko di di Jeju may
2: na Jeju ito na Liz tabi pibibasan taraw kamatan sunong data vuhan ko nom na tinga kakalogumo menandak di ko mamalamay taraw kamatan kanya dadi hansan to ko do ohidas sundong nozan dati na minanandak dalam may kamatan migan ko sa di ilis tombihon kya do to ka kiva kalamazan migan ti o migan to may moti kid tadaw ko minggo ko iso tadaw ko duvo migan di na bosti no di dati kid van ko sa imbo vago iti ababzan mangyo tiko palajal bos kadazan ano fago boss iho na ba ino? Tonda ako no, ido sa radio, muna hinas. Ano nga boss na po sa himbon, kuno ba ino diti? Migatamay mo,